0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Kung ikaw ay bola at ako ang player, masushoot ba kita? Hindi.
2: Nye!
1: Para lagi kitang mamiss.
3: Maride!
4: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Umaari

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Yes! Kamay dalang doon namin din! Punaong na doon niya akong kabaldes! Uy! Si Castrofe nalang isyat! Lebron, isyat! Isyat! Isyat! Pandamay! Nag-brown out! Nag-brown out pa ni! Ay! Uy! Nga nung nag-brown out pa ni mo champion ng sa tukong team! Pandamay! Kasi na bola, tawagan na kami!
3: Good day! This is Double Light. How may I help you?
2: Ayaw! Sige! Good day! Good day! Diya! Nga nung brown out naman po na din sa mong lugar! Kabalo ba kang gata na kong championship?
3: Sir! Relax lang po tayo, sir!
2: Ayaw! Sige! Relax! Relax! Di ko ma-relax kay mo champion na kong team! Abi ba na akong sakto nga to surprise kurente? Nga nung sige maya pag-brown out!
3: Sir! Ingani mo ko din siya, sir!
2: Ayaw lagi kong ingana, ha? Kay balo ka! Tugay namin gaantos aning sige na lag-brown out!
3: Sir! Natural ko nang awa mo'y kurente kinaputlan man mo! Bayad-bayad mo'y may time!
2: Pandamay! O ba? Sir, sorry! Wrong number! Wrong number! Sige! Bye-bye! Bye-bye! Damay, ang akong asawa. Yes, darling!
1: Kanar, nga nung wala ti kurinti, ha?
2: Brown out, darling. O sa bagong kamura makagawa na anan, ay, nai-rotational brown out.
1: O sa'y rotational brown out? Nga na may kurinti ito mga silingan, ha? Nga nang kita ramay wala. Wala na po, di mo gibayaran ang bill, no?
2: Darling, nag-brown out lagi. Lain ang rotational brown out, kaya dili na kada lugar. Kada balay na ang brown out.

0: Use conclusion in a sentence.
1: You're sick!
0: Gary, pumunta ka sa bahay, ha? Huwag kang papasok sa pinto. Conclusion.
2: Abaw! Puwerte!

0: and so much more!
1: Sa kulitan, rumaransyada!
2: Uber kwela! Sa tugtugan, umariba!
1: Wake me up! Hey! More sa umaga! More sa umaga!

0: sa gate sa langit. Nagtindog si Senyor Kanor.
1: Oh, kamong duha ka mga kalan. Pagkuha na mo priority number.
2: Excuse me, Day. O sige ka matyan ni mo?
3: Ay, da. Atake sa kasing-kasing. Sakpan manguna ko akong bana nga. Gadala og chick sa mua. Kung ipangita sa balay. Ako gitanaw ilaw sa kama, garahi, aparador, wakjod. Kapoy na lang ko. Na-stress ko mong giatake ko.
2: Hala, kanugon ko di ay. Mili-li ang taga sa sulod sa refrigerator, Day. Uwi pa ang tatangduha.
4: Padabal

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Itaas ang sweldo! Itaas ang sweldo!
3: Salamat, salamat! Kamong mga kaubanan na ko nga rin sa trabaho. Kaneng gibuhat sa atong amo. Dili na ni makatarungan. Dili ni makatao. Dili na ni maayo. Maunang magwelga kita. Kinahanglan, itaas ang atong mga sweldo!
2: Itaas ang sweldo!
3: Mauna, mga kaubanan ko rin sa trabaho. Akong istoryahon ang atong amo kung dili niya patasan ang atong sweldo. Mangundang ang tanan sa trabaho! Damay, si Busing.
4: Oh, unsa may problema diri man kanor? Unsa man ni? Nganong mawan mo na trabaho rong adlaw nga working hours pa man ron? Kinsa may napasiog da ini?
3: Bus, Busing. Ambot ani nila bus. Ay, nganong nagrally-rally ni sila dili? Ako gani ni gipangasaban. Kani, hoy, kamo ha, wa mo makontento na inyong sweldo. Mangayo pa mo kuminto nga dako na gay magsweldo. Kani sila tanan boss. Wa nga wa gani iwaw. Mga way utang kabubuton. Hoy, kamo, pamalik mo sa inyong trabaho. Pamalik mo. Kamo magtapok-tapok na pon mo dire. Pagtanggalon gud mo na mo sa trabaho ron.
5: Ay, tama boss, si Mangkano, nagunaw na.
4: Ikaw mo daw nag-leader-leader. Unsa man ni?
3: Wala boss, ay. Mau kanin na ako din. Kay dipensante ka sila, ha? Masayong ka boss.
4: Wala ganahan ko, anak.
3: Kada boss. Okay, dukay ka boss.

0: pare. Imo ani iro?
1: O man kanon ra ko aning iro? Bag-o lang gid ako ni napalit ba?
0: Mamaak na?
1: Unsa man di ay? Nabari iro manungay.
0: Oh, gabay.

0: Si Mang Kanor!
1: Giant makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Morning, sir! Dade midiri kay among dakpuntong nagpalasto?
3: Mawagin na tama, Inspektor. Dakpag yun ang palasto. Kaya muna hinungdan. Ibis ipalit bugas. Di naman palit bugas kay ipatanong gasto. Muna ibis ipalit gatas. Di nakapalit gatas. Ipalit lamas. Di kapalit lamas. Mawagin na dakpag yun ang palasto. Kaya kung wala yung palasto, wala mo patanong gasto. Dakpag yun na ninyo, Inspektor.
2: Mawagin ni Mang Kanor nga naami diri karon. Kaya mong dakpon, imong asawa, nga maunay nagpalasto. Dakpa na mga boys!
4: Ma'am, dali na ma'am!
1: Ha-ha-kanar! Imugi ko yung patakob ha! Bantay lang yung kapapriso ko!
3: Ha-ha-kanar! Ako asawa!
1: Bantay lang yung kakanar!
3: Sir, kadali, Inspektor! Maisturyahan ba siguro nato di? Ang akong asawa butan kay hinimba kay nawagi nagapalasto! Ako asawa, nagsige na nag-ampo! Di ba ampo na kadali? Magluhon pa ganin na panulong sa kapilya kay di ko nagapalasto! Gasolb-solb lang na siya kay mahilig managmatquiz. Anoy ka, Inspektor. Ayaw nakpag akong asawa. Kaywanay mo basa sa kapilya. Tagam mo mayada ka. Tagam gahimong kagulo.

0: Mapapanighay ka sa sarap!
1: Sa tanghalin, araw-araw piyesta.
0: Dahil ang saya, non-stop!
1: Sa tanghalin.

0: Mangkanur, balitan aku ba? Bayot daw ka. Tinuda, Mangkanur?
1: Pre, gusto lang din ako ng klarohon. Di ko bayot. Mga chismaks lang naging kasi mga chubanes na wala'y mabuhat sila mga chinilin, mga tsaka eber, mga etosirang frag.
2: Salo-salong pang fiesta!
3: More sa tanghali!
4: Baby!

0: Mama.
1: Mm.
0: Mama.
1: Mm.
0: Nya nga ang pangalan ni Kuya Arthur.
1: Ah, arog paano ka ni Nonoy? Yan si Kuya mo. Pigibong niya ni Papa mo sa motel.
0: Aram ko yan, Mama. Aram ko yan. Eh, nga si ate ang pangalan, Inuba.
1: Aw, oh, yan si ate mo, ta. Ura na kaming budget ni Pai mo, kaya sa auto.
2: Ika daw.
0: Eh, Mama.
2: Ay, da, tulong na nga ni Tibo, Banggina. Turog na, Tibo.
0: Eh, Mama, kaya pala na ko, Tibo. Taginibo ako rin sa ba, Tibo?
2: Pumulong ka na, turog na!
3: Si Tibo, ginibo sa matibo.

0: Subo na ng subo.
1: Sa lunch break na palong-palo.
2: Sa tanghali.
3: Araw-araw, piyesta.
0: More
4: sa tanghali.
5: More sa tanghali.

0: Mang Kano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Giant makalusot! Isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala! Kung mo si Mang ang istorya! Kay siya! Si Mang Kano!
2: Oh, sibog-sibog ibeng para masudlan. Ah, sibog-sibog ilang, walo-walo na, walo-walo.
3: Oh, Mang Kanor, wapan na puno dira.
2: Eh, boss, hapit na, gamay na langit, boss.
4: Okay pa ni boss, okay pa ni boss.
2: Beng, bilang ka rin, beng, karong masudlan, beng. Oh, sibog-gamay, mular ka na ni. Oh, sit up straight, hand forward, para masulod. Sige, sibog ilang, sibog eh.
3: Turili, may turili, gamay.
2: Turili, sir, oh, sulili, okay. Oh, bogey-bogey, cha-cha, bogey-bogey. Mular ka na to ron.
5: Ay, salamat. Humanadyo ko ang pamalingke. Asang bugata niya akong gibit-bit.
2: Ay, madam. Tabangan na tigali imong ipamalingke. Ikarga na nang tuloy sa jeep.
5: Dili na, kaya na ako.
2: Ayaw na, ako na'y bahala. Ikarga na ako. Ayaw ka bala ka, madam. Kay kaning atong jeep. Kusaw pa ni sa uso-uso. Non-stop ni. Dali na ka kay mabot ng turil.
5: Unsay turil? Pag-unsa man kog turil? Nga taga sya-sya man ko. Uya, nganong milarga naman tong jeep?
2: Pandamay, milarga na jeep. Dali tong iyang mga gulay ipamalik.
5: Kok na to! Nganong imo man tong gitarga sya turil nga sya-sya man ko? Kok na to!
2: Pandamay, balik na rin! Balik na rin!
6: Lunch na very good. Mga hits sunod-sunod.
7: More
6: sa tanghali.
7: More sa tanghali.

More Sa Tanghali on MOR, my only radio.

0: na. Pagpalit na ko ng toyo dito sa Pikas Balay.
1: Ah, teka nun!
0: Oh, samang ka. Kaya ba ni Mumi uli?
1: Wamanggod ko kita og Pikas na Balay, tay. Puro manggod ni buok.
0: Matamay ka mataka.
2: There's more sa tanghali.
3: More sa tanghali!

0: paela.
1: Sarap ng adobong siksik sa Rekado. Daigbang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
2: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling. Or sa tanghali pag may M.O.R.
1: Nakakawili!
3: Totally!
1: Dahil there's more sa tanghali!
2: Ate, extra rice pa nga!
1: Wow, ang sarap magkamay!
3: More sa tanghali!

0: di ko ka panaog. Dira lang ko sa may ido, oh.
1: Ate, sige, pa higit-higit doon talang diyo, ah.
0: Ay, ano nung man? Ngala ka pa nagpundo, haw?
1: Oh, paano ako sila makapundo? Kung ang tonto nga ido, hindi man magpundo.
0: Abaw, perte.
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dong, paminaw, bitaw na ako dong utot ka dong ba?
1: Ha? Ano na utot man? Kalaing gud.
0: Alang, hadlok manggug ko nga buhi antak ka.
2: Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Pagkanta mong ganding akong kega niya.
2: Ah, Mang Kanor, big tea na. Salamat, Mang Kanor. Kauno na ako ay mong king.
0: Panamay, kao niya akong king. Kanig akong alas, aniya.
2: Salamat, Mang Kanor. Kauno na ako na ay mong alas. Pildi! Tongis na, Mang Kanor!
0: Pagdaman, pildi na sa'yo ko. At isa pa, sige pa. Del, del, del!
1: Kanor!
0: Pagdaman, ang akong darling.
2: Alam ka, Mang Kanor, diapos na kasi mong darling, Dre. Di ba nagkasa tongit?
1: Nagdula na po kag tongit, ha? Di ba nag-ingon ko, dili na ka magsugal?
0: Darling, kasi nag-ingon na nag-tongit, me. Okay, mga pare, ready?
3: 1, 2, 3, 4, pass! 1, 2, 3, 4, pass!
1: Ayaw na! Usik-usik ra na sa oras! Uli tayong Kanor ha, pag humana na ha! Kitagang pakikagimuon sa balay! Kasabot!
0: Yes, darling!
3: 1, 2, 3, 4, pass!

0: Inom! Inom!
1: Uy, Mangkanur!
0: Kinsa ka?
1: Nga nung gahubog-hubog, Mangka?
0: Naglagot, Manggong Kupre. Kay ba't kay nignaw ng akong asawa?
1: Unya, kung ba't eh, maghubog-hubog
0: na
1: ikaw?
0: Mauna sikreto na, Kupre. Basta mahubog na gani ko, pwede nang wapahas akong asawa.
2: Kanur!
0: Panamay!

0: Arday! Oh, nagitampa mo kaya dayaw? Nasala kaya dayaw?
1: Ano ka ginambalan mo kung nga hipopotamos?
0: Ha? Nambalan ta ka hipopotamos? No, last year ko pa man naginahambal si mo.
1: Tikay, bago ko lang inabalaan ang itsura sa hipopotamos.
0: Abaw! Perte!
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글
0: 구글 구글
4: 무디팡 라피더 마이 데이트 에이 까우

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Hoy!
0: Yes, sir!
2: Ikaw ba ko dishwasher ikahurot na yung daghang sabot?
0: Mr. Chong Choyla, nang hugas makong plato.
2: Ah, dili! Ikaw kala sabot, isa plato hurot sabot. Ikaw makalugi ako negosyo restaurant.
0: Ayaw ka bala ka, Mr. Chong Choyla. Next time, magtipid na kong sabon.
2: Kung ikaw dili tipid sabon, ikaw tanggal trabaho.
0: Ang akong among incheck. Yes, Mr. Chong Choyla.
2: Pongchoyla. Very good. Limpyo plato pero sabon dagang gyapon.
0: Siyempre, Mr. Chong Choyla. Kanor is my name. Nagtipid na ko og sabon.
2: Perfect. Kanor, unsa diskarte ibubuhat para asenso ato negosyo?
0: Siyempre lang, Mr. Chong Choyla. Ang mga plato, ipatilapan ako sa imong iro, tuara. Diba? Limpyo kayo ang atong mga plato. Wapay kalas og sabon. Charan!

0: Bungklok, bungklok, apo ko, palihugani ko kwa siyang puspuro.
1: Ay, ano to lo?
0: Ako kuhay gani ko siyang puspuro, kay kinahanglan ko gidang puspuro subang.
1: Ay, ano nga mga puspuro, pey, mulo nga, hindi, na mga dinumaan na yung puspuro, ilo, uso na subong, mga gas range, mga LPG lo, LPG. Imo yalo, dinumaan niyang puspuro lo.
0: Kinaglad ko kitang puspuro, bongkrol.
1: Ay na, no manis lolo yaman. Ara na kita lo ang LPG lo, ho?
0: LPG? Ngang LPG, pwede ko na pangatutuli.
2: Abaw, puwerte.

Nakasabay, hindi nakameth, sipag lang, tignan mo sa net, kilalang, na malupet, na nilalang, may ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

ako tagirap. Alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang hindi nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingala.

0: Dati sa itong panahon, 20 pesos, maikim-ikim na ako pa uli sa ning 5 kilong bugas, 5 kilong asukar, 2 latang gatas, 1 na kilong kaping barako, 1 na supot na bagong gam, 1 na dosinang salag, 1 na dosinang sardinas, noodles, ayo pa yan pahabol na shampoo.
1: Nga na, pay, ano na sila na iulit mo sa 20 pesos?
0: Nga na, kaya noy, imposible na yan. Takadakul na saan pigangala, CCTV camera.
2: M.O.R. For life!
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded pa ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: More sa hapon.
5: 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Minamalat na naman ang puso ko. Paano kasi? Laging sinisigaw ang pangalan mo.
2: Nye! Maride!
3: More variety in the afternoon.
4: Mga hits noon.
3: Mga hits noon.
4: Mga hits ngayon.
3: Mga hits ngayon.
4: More sa hapon.

0: basta lang ang ginusto ko. Iba ang gusto. Mahalin mo. Iba ang mahal. Pero okay lang.
1: Inspa pa naman talaga sa'yo.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Karon lang kang ilagaa ka. Sige ni mo kitkit ng akong mga pantalon, makabaw sa dugo ni Burol. Tama-tama, nakapalit kong buy one take one nga burger. Kaunon sa nakunig isa, ang isa sa ilaga ni. Palamanan ko ni Hilo, tanawon na turo, biktima yung kang ilagaa ka. Dugay na yung naglungot-lungot ni mong ilagaa ka. Pila nakatisir na kong pantalon na na-damage. Kiapil pa gini mo ang akong brief. Yan, ibutang ko ng burger nga na Hilo din, hislamisa. Impas yung kang ilagaa ka karun. Nakita na sa kaugangan ng ilaga. Dali-dali ko. Magdali-dali ko. Ay, ma. Asang ilaga, ma? Asang ilaga?
3: Asang ilaga? Sama ni burger na rin. Anong maaksa na magbulaw-bulaw, gipat-gipat akong mata? Murag expired dumating alin eh.
2: Padamay. Gikaon sa kaugangan ng burger ka na Hilo para sa ilaga. Ay, ma. Ganong imo man ang gikaon nga para mara sa ilaga?
3: Ha? Unsa? Gusto nga rin ko rin mo patyon ka nun. Kabalunyog ka nga mo uli ko karon kung yung gutom ko.
2: Ang dami rin ako gagan. Bisag na nakakaon naghilong. Nagpanglinggo naman. Mamagin madutlan ang kanahan.
3: Gusto nga rin mo hiluan ko ha? Pwes.
2: Madali ba ol?
3: Naapay na bilin diri at tunga ta niya. Tunga na. Una to di
2: ayaw ba? Ayaw ba?
4: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Bao, apo, doon nakapurma ka? Di nang destinasyon ta?
1: Maka do kami lo sa tipar ah.
0: No, tipar? Ano nang tipar na? Di ko na ikaintindi tinyo ya po haw?
1: Ang tipar ba lalo? Ang mga party-party ba lalo? Ang mga enjoy-enjoy ba?
0: Ay, amo na gali. Bautong-tong ang mga kabataan ini. Baperti ang mga apo ni. Kaya hindi na kayo nakaintindi sa ginapanggamit yung terminolohiya. Ha? Kabudla intindihon daw mga wangbo ka mo.
1: Wangbo? Anong wangbo lo man?
0: Wangbo bala? Buang?
1: Abaw! Puwerte.
2: More music, more variety.
3: Nakaka-relax to the max.
4: Whoa.
3: Let's get it on.
2: More sahapon.
3: More sahapon.

0: More variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Ayo, ayo. Nada si Kanon.
1: Quay tao dyan eh.
0: Unsa man ay Kanoy?
1: Unggoy ninong.
0: Ah, tagapaningil na lang ako. Unggoy ako maabdan. Unsa na ba ni Oy?
1: Nada kay.
2: Fully loaded.
3: Pangmaramihan.
2: Sangga sa tugtugan.
4: Let's get it on.
2: More sa hapon.

0: About Parenting Testimonial.
1: Ako kali si Makario, isa ko ka security guard. Trila sa may downtown, ha. Abi mo sa una, pero may ko nakika ni boss ko. May isa tubig kabis ka na dakpanya ko nga nagkatulog sa duty. Mayo lang gani, malakay. Makapamati ko sa MOR. Sugod sa to, may nako katulog. Hamakon mo kay taga-kanta, daw. Hindi mo gitpag-uyan. May isa kabis ka daw matyag ko na nag-videoke ko. Pagkasunod nga nga kanta, ba daw concert naman? Lain, ginatuod yung pantrabaho, kuya, basta naka-MOR ko. Partner ko na ni Saya sa umbra. Ako si Makario, isa ko ka-security guard. Kagtungod sa MOR, alerto kuya sa trabaho. Aba, operte!
2: Bawpwerte!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na lalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: More sa hapon.
5: 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: si Mangkano!
1: Tumubirada, nanlumpa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay, mga suki, palit na mo sa Mangkano ice cream! Tamis kayo ni. Makatilaw mo sa Mangkano ice cream ang inyong relasyon susama katamis ni ini. Mutamis ang inyong panagminahalan. Mutamis ang inyong panaghinigogmay. Mutamis ang inyong relasyon. Musa, palit na mo sa Mangkano ice cream.
3: Mangkano! Mangkano! Ito pila maning mong ice cream.
2: Tag-jes lang ang apa ni sir. O kabalo ka, sir. Makatilaw ka ni ani. Pati itong imong priority dito. Sugton do gato kung nanguyab gato.
3: Mao ba? O sige, tagay kong duha.
2: Hindi ha, sir. Sigurado ni sir, sugton do ka ng imong ipanguyaban.
3: Salamat kay Mangkanor.
2: Mga suki, ice cream mo niya. Tamis kayo ang ice cream ni Mangkanor. Ah, padamay. Ang akong customer ganiha.
3: Tanawa na mo, Itura! Tanawa!
2: Ah, kalawgaw. Nabulit sa ice cream ang iyang nawong. Ang apaghimo niyang bangkil-bangkil. Nausa na ba ni tao ni?
3: Ingong kalami mong ice cream! Tanawa! Nagkipulagan ko sa kong priority! Ikaw ang inungda na ni ikaw! Iway lami mong ice cream!
2: Kaysa, o sa iway lami? Big word! Niingon ba gunay kong labi ang akong ice cream? Sa akong pagpamaligya, ang akong ginaingon, tamis ang akong ice cream. Wa kumingon, nalami ang akong ice cream. Kasabot ka! Kung di kasugton, anay mong priority. Ikaw ang way lami! Kini ang akong ice cream!
4: Mix of rock, mix of rock.
5: I've become so numb.
4: Mix of rock.

0: ba, ba, sob na sob, gusto mo, dai ba? Pero dahil ka, kilala ka sa akong, dai?
1: Ay, yes, Mayor. Kilala, tagig ka eh.
0: Ah, mugali. Kilala, mugali ako. O daw na lipay man ta sa imo ba? Pilang bayad sa imo, dai?
1: Barato lang, Mayor. 200, okay na.
0: Oh, 200? Tudla. Di mabuhi ka man na sa 200?
1: Actually, Mayor, sideline ko lang ng 200. Ang obra ko kita, Mayor, pang blackmail sa mga politiko. Hala ka, Mayor. Sugit na ka kay Ma'am.
0: I bow. Protect.
2: Turn your radio up. You are listening to Mix of Rock.

0: Sus, Mario Set. Abin ako o kalagka. Yunara, o sa may ginadok-dok ni mo din haslapin ha?
1: Suya lagi kay kumangkanor. Kayrong spilling akong pangalan.
0: Pandamay, kalagyo niya.

0: Okay ba tayo dyan, mga Jong?
1: Nag-apa kami ka ni Mises. Imbaga na, ada ka no chicks ko nga 18 years old.
2: Ouch!
1: Ay, ka imbaga ka? Daanday na information mo. 25 sunan.
3: Maright.
4: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
5: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
4: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Ako, Mang Kanor. Bilib yung kunin mo. Kay wala yung kahit kahalukan. Di ba?
3: Mau natin man eh. Kung magmaoy-maoy ka sa kong atubangan do, makatilaw yung ka. Kaya ako si Mang Kanor, wala ko'y ginakahalukan. Kung sokol magani kong kapitan, sokol magani kong terorista, kamu pa. Bisang pag-ingon nilang aswang, soklan ko na. Wako'y ginakahalukan nila eh, sabot ka. Muna ikaw pag magmaoy ka, ayaw doon kong maoy-maoy eh.
2: Kaya yung ka, Mang Kanor. Bilayin yung kunin mo.
3: Bisang kinsa pa na, bisang presidente pa na, wako'y ginakahalukan. Ala, inom, cheers, cheers.
2: Yes, Mang Kanor, cheers.
1: Kanor!
3: Padamay, aga ko asawa. Yes, darling.
1: Nagpahambog na pud ka, ha? Unsa to'y giingon ni mo? Niton ko ni mo ang patilya. Unsa to'y mo ingon? Wala kay gikahadlukan. Sige ra kag inom, gabi na. Wala pa kakalungag. Pauli na!
2: Mang Kanor.
1: Unsa man ka diha? Apil-apil man ka. Gusto ka madamay?
2: Wala na. Ingon ko. Uli, uli. Bahala na ka na, Mang Kanor.
1: Ali na diri.
3: Agad, agad, sa pikas na po, darling, para mapantay ang laksi, darling. Agad.
4: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
5: More sa Gabi Express.
4: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar. Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre. Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha.
1: Ano na sang Ten Commandments, man?
2: Anak, amo na siya ang napulo kasugo sang Diyos.
1: Nay, mas grabe kapag liyas sa Diyos, ino?
2: Ati nga na, ambal mo'y naanak, hawaw?
1: Ti kay, damo pa na balaan mo nga sugo kaysa siya.
3: Abaw! Puwerte!

0: Dong, sus kamuka gining algebra dong. Oy, tabangi ko dong B. Oh, sa problema ni mo ng imong algebra? Kuan manggod dong, oy, kaning akong ex ba? Pwede ka mo puli?
1: Ay! Ana!

0: yung mga single pa dyan, magpa sa Edgar na.
1: M.O.R. Firme na.
2: More music on my only radio now.
3: More sa Gabi Express.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Ay, Tora!
2: Oh, Mang Kanor! Asa may problema ni mo?
0: Eh, problema lagi ko kaya akong alagang baboy. Hinay na kay mukaon.
2: Oh, kadali rana. Oh, niya ipang purga oh. Purgahan na!
0: Ay, salamat kaya ni Paring Toro. Ako ganing tabang.
2: Ah, may problema. Dali rana. Isagol sa lugaw, ipakaon sa baboy. Sigurado, tanggal ang mga bulate alang baboy ni mo.
0: Salamat, Sugay Paring Toro.
3: Tell me, when will you be mine?
0: Tell me, cuando? Nasagol lang ako ang pangpurga dili sa lugaw. Ako sangat yun ang akong baboy basing nakabuhi ito.
3: Please don't make me wait again.
4: Ay, kalagot tayo, mga kaibay na. Mas nagto ko dito sa center kay mga kong vitamins. Mano ako natagaan. Gutom na nabakain niya. Wapad yung kukapamahaw. Namatama alas stress na sa hapon. Ah, uy, lugaw! Kung maka-jackpot pag yung kagihukad, nagyong para sa kuha. Muling ko na ako din murag prinsesa. Ano ya? Ay, init pa. Napad yung mga bukugog ka ng apa asa mano. Uy, aros kaldo man day ni. Wapag yung nakutaw ang paminta. Kutaw-kutawan ko ni B. Nasagol na. Ano ya? Kalami! Ay, makawalag stress kung mabusog ka.
0: Tell me, when will you... Uy, ma! May hapon!
4: May hapon, Kanor! Napasensya na ka, Kanor. Nahurot yun na ako. Binlan o tataka, pero murag di naman makaya. Uy, hurot na lang na ako ning nasa bowl.
0: Ikaw niyo mo itong lugaw.
4: Nami kayo ang pagkabuhat sa aras kaldo. Ginaganong tanin mo para matagaan po ni may mong asawa.
0: May mo matong ikawon.
4: Ang ano man di ay? Nagkutuyang akong tiyan. Nigilong ang akong sampot. Pagdega bukal-bukal. Iyon na pa. Kanor! Kanor! Wasa ko itong ipakaon ni mo sa kuha.
0: Ano yung mamatong ikaw nga para manto sa itong baboy? Kabalukan niya sa gulang ko itong pampurga.
4: Kanor! Nana, ako hubo na nga akong palda. Kanor! Murag na yung may gimaw nga ikog. Biraha mo tuwan ko. Biraha ka na. Biraha, Kanor!
0: Ibalik, tinasulod mo.

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, kikandere sa Cebu.
1: Dong, hold up ako dong, be, sige na dong ba? Ha? Sa ko hold upper? Oo, gusto ko mahimo kang hold upper. Para tanan, ihatag na ko sa imuha. Ayaw lang ko pasakiti.
2: Ana!
3: Music Bobo Max!
4: Ow! More sa Kapi Express!
3: Sit back, relax! More sa Kapi Express!

0: ginapanawagan ang babae nga nag-order sang fried egg, "Ma'am, dali gid lang kay ginapakupahan pa ang munga. Salamat."
1: Abaw! Puwerte!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Salamat. Narisigin ako ni mga gamit din sa clinic.
2: Excuse me. Good morning, Doc.
0: Oy, Miss Beautiful. What a wonderful morning. Lingkod. O sa may ato, Miss Beautiful?
2: Magpa-check up saan talaga ko, Doc?
0: Oh, naun sa Manday ka?
2: Labad, kaya kong ulo, Doc. Wajog itulog ani kagabi, eh.
0: Mau ba? Ah, sige. Paghubo na ang bra.
2: Huh? Maghubo og bra?
0: I-x-ray ti ka.
2: Ha? Nga na-x-ray hon man ko ni mo. Naulo man ako ang naglabad.
0: Ani na, Miss Beautiful? Kanang labad si mong ulo mo, katay na pa yung si mong likod.
2: Okay. Ana, Dayna. Sige, maghubo na ko.
0: Uy, magkaanya ka na yung pasyente, karumbutaga. Swerte kayo ka, Mang Kanor.
3: Oh, Kanor. Mayo kinahumanan ni mo naglimpyo dre sa klinik.
2: Ha? Limpyo? Dinaday ka, doktor?
0: Panamay. Abot si doktor.
3: Kung si doktor, ako ang doktor. Muna akong janitor. Si Kanor.
2: Gipahubog ko niya, Doc. X-rayhan daw ko. Biskag ulogod ako ang naglabad.
3: Maldito, Doc Kanor, no?
0: Wala, Doc. Muna yung ginatawag kong screen, eh. Preliminary investigation. Basi dead mudos ni bayanan, eh. Uso na raba ng mga kawatan sa klinik, eh. Is karon, napamatuda na to. Kakaning bayanan, hiling gina'y kawatan. Pasyente gina'y ay.
2: Mudos na'y Kanor, ha?
0: Matabay, ang Doktor Anego.
4: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: loom sa mga plamisa sa aton nga kabinet kag sa diin pa to sa manhole di pagita ta sa manhole kag yung pangita ta ka sa septic tank galing kay nakapoy nako sang pangita amo to ginatake ko kag napatay ko
1: amo na gali kay kun tani kun gin check mo lang ang ref kundi tani buhi pa tanga duha
0: ayo ba puwerte

Because I'm easy. More Saw Favorites on MOR. More Sa Gabi.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Giant makalusot! Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Antot! Usa man ka dili?
3: Mangkanur!
2: Usa man ay mong itanaw? Nagilak-hilak man ka diha?
3: Natouch mong gugwaning salida sa Jaden God?
2: Sa Jaden?
3: Naluoy mong gugwaning James Reid o Nadine Lustre ka nang karelate ko ba long distance relationship? Gani, huwag priority sa una God. Wala naman siya ni uli.
2: Ikaw lagi na. Sige, tanaw-tanawan ng mga Pinoy nga love story kung na kayo. Kabalo ka. Ayaw sige tanawa na. Ako wato ko ka tanawa ng mga Pinoy nga love story kay Oihan kay ko. Dapat tanawin mo kay lalaki ko ka. Action movies. Mga Arnold Schwarzenegger. Jitli. Stallone. Mga Jason Statham. Kada, muna yung mong tanawon. Dili ng love story Pinoy kay Kurni kayo.
4: Pandamay ko din si John Lloyd yung si Bea. Makahilag din ko alin ang salida.
3: Mangkanur! Mangkanur, naghilak ka?
4: Pandamay, ang akong kauban. Kung saan naghilak?
3: Oh. Naghilak ka, nagtanaw ka ng salida ni John Lloyd yung ni Bea?
5: Yun ka nga! Tanawin niyo mo ka ng mga action movie! Tanawin lagi ka ng love story!
4: Kung saan tanaw? Oh, dili ako ng pasalidaan eh. Naglagot ka nito. Kaysa nagsalidaan eh, dili sa ako ang computer. Dili ko ganahan na ni John Lloyd ng Bea. Kailito ko sa akong priority gibiyaan po ko.
6: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step, but an important one. If something feels wrong or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: kabalubitaw ka dong. May pagdi na lang ko maligo. Mura kong buwan, baho kaayong. Ngano di eh, kalain ko anong baho ka. Maulag, mas may pamaning buwan nga baho kay dagan pa'y ganahan.
1: Ay! Ana!
2: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na.
1: Babakal, may soft drinks ka mo nga litro?
2: Oo, may harap man.
1: Tagpila?
2: Tagbainte ah.
1: Paliyog ko bukas, be.
2: Dream lang imnon, day.
1: Hindi ah, tagailang ko ba, lili mga pisos.
2: Ay, te, ano matyaga mo, de, refill station? Abaw! Puwerte!

0: 구글
1: 구글
2: kung sa panaginip na lang kita nakakasama, kahit hindi na ako magising.
3: Who got that more?
4: Easy as 1, 2, 3.
5: Para lamang ABC.
6: All hits, one after the other. Pwedeng pwede, dahil there's more. More sa gabi.

0: Susan, may tabag-tabag ka na naman! Fermina!
1: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Aray ka na!
1: Bumubirada, tanlumpa sa okra!
2: Si Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
2: Si Mang Kanor!
1: Malauman, pero dili masaligan!
2: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
3: Sabok ka, ginakong asawa. Ay, buntag sa'yo pa lang. Sabaan na d'yo kayo. Alingog-gog kay baba. Madugayan ni butangan ko mag-inidaktip ang baba ni ba? Tanawaragod. Butangan ko idaktipan kung yun ang baba ni Murmahilom ka.
1: Kamalo ba ka? Nagbasol ko nga nung ikaw kung ikaw asawa? Hoy ka na!
3: Ay, ikaw na bali nagbasol. Labaw na ko. Kinabasolan d'yo kay ko nung ikaw pa akong napiling pakaslan ng pagkini mong maldita, ha? Taratitat kay kagbaba. Alingogo kay kagbaba. Daktipan ko yun ay mong baba ron.
1: Saman ka na! Dito kang bangon din, ha?
3: Pandamay. Ako asawa. Darling! Yes, darling! Good morning! Bangon na, darling. Okay, update na ko. 1, 2, 1, 2, 3.
1: Nga nung nagdala-dala mo kag duct tape, saan mo na ni mo? Ibutang ni mo na sa kagbaba!
3: Wala, darling, oy. Kaneng duct tape. Ako lang itanaw kung kwa pa ba ni ma hupas ni kung mupilit pa ba ni siya. Tanawa, aniya, ako lang siya. Oh. Ay, mupilit pa gina ng duct tape pa ni.
1: Ah, ayaw na ta. Duct tape pa, gini mo ni akong baba. Sabi ng duct tape, eh. Duct tape pa na ako ni baba. Kulay ka ngay ni mo.

0: More sa Gabi on MOR, My Only Radio.
1: Psst! Yala ba ito, mano? Tako may batu healthy food. Dito yung vitamins, tato matu. Ketal dito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
2: Dong, dong, dito ta sa cemetery mag-date, dong.
3: Ha? Kadlok na, oy.
2: Para ako yun ma-prove, dong, ba napatay ako sa'yo.
4: Ana!

0: Hoi, Kador, 30 plus 30, pila ba?
1: Oh, 100 play, tama? Katawa malagi ka, pre.
0: Abi na ko gwa ka kabalo.
1: Padabay.
2: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tuara? Frio ba li o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya! Si Mang Kano!
3: Bart, may chismis naman dali sa office, Bart ba? Oh, unsa na ba yung chismis ka rin, Bart? Si Mang Kano daw. Bayo to na.
4: Kumutuhan na, Brad. Uy, tanaw ang Facebook ni Mang Kano. Kanyang chicks. Pakita ang gina sa kuwa gani. Hamis pa dyan kayo.
3: Na, kung nagingon sa kuwa lagi to, bahala ka, di kumutuo. Si Mang Kano lagi. Uyot sing lagi daw na.
4: Ah, basta ako, di kumutuhan na, bay. Kanur!
5: Hey, Todd!
4: Mang Kanur, ay kalain, ha? Idol, biya taka kayo.
5: Gano'n man day?
4: Kadungog bang ko sa mga chismis-chismis diri?
5: Ngaon siya?
4: Bayot to ka?
5: Oon siya? Ako? Bayot? Kasi nagigunan na ito serang prank na sila? Sabi na maging angel ito bayot, ha? Na baka ibinid siya nga na kung iturba. Wala, di ba? Di ba, Brad?
4: Mang Kanur, ako man ang dugo na mga gigunitan.
5: Adili, nagpasabot lang ko, di ba?
4: Kung paan yung magigunitan?
5: Ay, gani, nangita kong ebidensya na ba sila ebidensya nga na uyutsin ang sukin. Ay, ayaw kang kita-kita ang sukin kay masuya dahil ng surams.

0: nakaka-relax. Super suave. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Dayday, konsabdon mo lang ko. Kuhaon ko gid ang mga bituon sa langit, kag ihatag sa iyo.
1: Ana? Into. Ah, pakuda, di ka gani ka kuha sang kanon nga gapilit sa punta sang ilong mo. Bituon pa sa langit. Nugay, ah, ako da. Hipos.
2: Abaw! Puwerte!
3: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan, imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good ni.
2: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor. Ladies and gentlemen, this is Mang Kanor checking in. Ako ang inyong BJ karon, Video Jackie.
2: Ano? Fiksa mo na si Trixie!
1: Darling, iro na sa itong siligan. Ladies and gentlemen, yo, what's
2: ano?
1: Up? Sa buka.
2: Kinsa lagi na si Trixie?
1: Darling, iro lagi na sa itong siligan. Sa mukha ni Boy, nagbuhat pa kong video na rin ba? Sa mukha ni Kika.
2: Hoy! Kinsa na si Trixie ba?
1: Hindi guguga. Pero lagi na sa itong silingan.
2: Kinsa lagi na si Trixie?
1: Darling, gingnan ka. Iro lagi na sa itong silingan. Kapila man si Kaingnan.
2: Ah, iro day ha?
1: Agay.
2: Tumbaga ng iro sa itong silingan nga si Trixie, nanawag.
1: Agay, darling.
2: Tumbaga na ba?
1: Ruff! Ow! Ruff!
2: Ganon! Ow!

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Feeling my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Sige muna naman, Katetex. Tapusan ang unaan report mo. Tan may deadline bagaan.
1: M.O.R. Firme na!
2: Siya nga pala, nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa M.O.R. These

0: Murat, hindi ko yan katulog kong gabi.
1: Nalo ka, Murat, how? Anong kinapaligban mo?
0: Balaan mo, Murat, nagalibog siya ang ulo kung paano ko bayadan ang utang ko kay Benhor.
1: Ay, kasimple lang na, Murat. Hambalun mo si Benhor na hindi ka kabayad sa utang mo sa iya. Para siya naman ang hindi katulog.
2: Abaw! Puwerte!
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: Mangganor, mangganor, akong papa ba? Gitahod yun sa mua.
1: Mo ba? Yamat ra. O sa manila yung papa, General?
0: Dili. Gitawag man to nila, Lord.
1: Ah, bidoang. Isa ra may Lord.
0: Lord, lagi akong papa. Drag Lord.
1: Padabal.
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang kulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Mister, pagkanindot sa sonata, muna tayo kuha na din. Need for speed, fast and furious. Pandamay. Hapit ko manas pagkana ng pick-up. Pandamay kang Rivera ka di kakabalong mo drive. Taparan ka kami. Kukdong tika. Hindi ka mapusan ha. Pabuluhan pa na ako na kong tarak-tarak. Taparan nyo tika ron. Sitahon nyo tika. Kani mga Rivera na di kay bao mo drive. Pataka na lagkat. Magtapan na ganyan. Kunungan ako. Ano yan? Aprihan na ako na akong bitana sa kanan. Ius-us na ako na akong shades. Paunhan na ilagay ni Kaisog noong tanawar ako. Sitahong kong hindi. Ano yan na? Psst! Hoy! Usa man! Suko ka? Pataka ramang kagkat!
3: Oh! Nasuko ko! Ikaw may nagpatakagkat! Ganina pa ka ba? Isog ka? Usa man! Nogya! Nogdari! Dali! Dali!
2: Ay, pandamay! Isog man ni kayo ni... Boss, relax lang, boss. Nakuratan na ka, boss. Wala ka masayol sa mong gibuhan.
3: Suko pa ka eh. Dali na rin. Naong dali.
2: Wala, boss. Ay. Anong suko, boss? Ingunan nila yun eh akong naong. Wala lang na suko, pero ang tinood, wala doon ko masuko. Boss, kapila ka mukatsa ko. Why problema na, boss?
3: Dali na rin. Naong dali. Dugay-dugay na ba yan yung wakmasubhan akong kinumo?
2: Boss, ayaw lagi sayangin mong purma. Kaya paninton ka ni anak. Kapugi ni mo, boss. Pagong ligo pa dyan ka. Naka-invert pa dyan ka. Sayang kayo. Wadi lagi kumusukol, boss. Talawan kayo, boss. Ay, pete, talawan na gina ko, boss.
4: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan! Ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging piliin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Sri Dewadi. 3 plus 1.
1: Kadali lah, mamo. 4 pa.
0: Very good. Oh, ikaw naman, Rambo. 4 plus 1.
2: Toman, pag makore akon. Favoritism.
0: Sikat!
3: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy.
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Mang!
1: Ano?
0: Abi ko balas ang una, Mang. Ang kadlok sa paminsaron lang na sa tao. Pero sa nakita at nakabala, na-prove ko ka nag-ijibaladay. As in, sure na sure gid kuya, nga ang kadlok gali, hindi lang sa paminsaron. Sa itsura, man!
1: Ha? Aya ba? Fuerte! Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: Oh my God, I'm such a catfish.
1: Hugot pa more!
2: Sabi nila, bagay daw ako sa'yo. Tama nga sila. Dahil ginamit mo lang ako.
3: Hugot pa more!
4: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: MOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: family.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kung mutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good name.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
1: si Mang Kanor. Wala d'yo kailay kapag ausan sa kong gibate. Dira lang d'yo ko sa sagbutan. Aniya. Salamat. Success.
3: Hoy, Kanor!
1: Panamay, si Kapitan.
3: Onsay kay hopo-hopo ni Muli, ha? Nalibang ka ni Ano?
1: Wala ka po eh. Sa nalibang?
3: Onsa man ay mong kita munang kalo?
1: Kanikap? Nakanakop kong langgam nga parot. Mahalon na ba kayo ng parot, Kapkay Musturya, Biana? Muna ka, gunitin ni Kalor, di ni kabuhi ang parot.
3: Mao ba?
1: Kay kung makabuhi ni, sayang kayo, kwarta na ni. Gunitin ni Kalor. Kay banguha kong pisi, okay?
3: Sige, Kanor. Asa naman to si Kanor? Ganina pa ko si hawid aning kalo ba, nang hawid aning mga bokto nako. Tinood yun kahang nga parot ng nasood sa kalok. O sa kaning nga klase nga parot na di man mo tingog. Masig na amang ning parot, uwa na kaginhawa. Ako oto na lang ko ni. Dugay kay kang kanora ka aniya. Kanor! Kanor!
1: Dabi, nanakpan na gila ni Kapitan ng akong parot.
4: You're listening to MOR, my only radio.
5: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
6: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
5: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
7: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
5: Galing-galing ni Kuya.

0: kanang tubig ba kadong?
1: Oh, manong na tubig man ko?
0: Kuan man gudong, ikaw magod ang importante sa akong kinabuhi.
2: Ay! Iya, ana.
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
4: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR. Dying.

0: use depressed in a sentence.
1: Use it!
0: Depressed is the one who leads mass on Sundays.
2: Abaw! Puwerte!
3: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Ay na, tau sa maning mong tondo nga nandugo mo na. Bebele ko na, kaya kung sopsopo nandugo sa mong tondo. Wala yung dugo. O nga nung nasamad man ka na?
1: Ay, wala mo ko nasamad, Tekanol. Ako lang ipamusta ang mga pulgas ni Brownie.
0: Ay, that my...
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil lang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment. Yeah.

0: 그것.
1: 그것도 뭘.
2: 오이, 비기안 mo naman ako niyan.
3: Bigyan? Bakit? Ako nga binigay ko lahat ng gusto niya pero iniwan niya pa rin ako? Ayoko na magbigay!
2: Who got that mug?
4: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!
5: He's

0: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
1: Si Mang Kanor!
0: Giant makalusot! Isang gulay buslot!
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala! Kung mo si Mang ang istorya! Kay siya! Si Mang Kanor!
2: Kalami sa akong tulog. Nagdamgo pa yung kung nga. Gisugutin ako ni Ritz Asol. Pagkagwapa ba yan? Pero basti doon niya po na kung sa akong damgo. Kabaho ba ron? OMG! Nagtapunog ang basura sa atubangan sa akong balay. Imposible po niya akong iruan ni Tapok anak. Kaya daghan yung kayo. Sus Mariusip, napay-day apit. Napay-silupin niya pula. Kinsay nagtapaw ka ng basura, dire!

0: Kamong mga silingan, mga wagid mo'y batasan, gihin mo rin yung compost pit. Ang atubangan sa akong kural, mga bastos, nungay mong danggo. Kuhaan ninyo na diri, kundi mo gustong maghurimintado ko diri.
1: Hoy, kadot! Nga nung ikatag ba ni mo ng mga basura dira?
0: Pandamay si Kapitan.
1: Kabalo ba ka nga gitapok na muna sa'yo sa buntag ka o ba ng mga silingan? Schedule ka ron sa garbage truck nga mo kolekta sa basura dire. Unya ka ron imong gikatag-katag. Di ka para bibigtapo ka na.
0: Kapitan, unsa gikatag? Wala na ko nagikatag. Ako ang nag-segregate mo nag-iingo na to sa basura. Proper segregation. Natay biodegradable o non-biodegradable. O katong mga panit, ilahi ni mo sa mga plastik. Sama ni mo, Kapitan, naka-plastik kay ka. Isang baho gani kay ni basura ni Kapitan. Ihurot na akong simhon. Parawa na'y baho. Parawa na mo'y simhoton.
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Michael, kung dae mo tiga para kol-kol, dae ko ta nagburukol. Fermina!
1: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
2: Okie dokie dokes!
1: Aba, in the mood sa duty ah!
2: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: You're listening to MOR, My Only Radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Mabay, ang akong iring, maayo kay mo patayog ilaga. Musayo pa gyud og trumpets.
1: Ah, kalayo ra nang imong iring sa kong iro. Akong iro, kamao musayo og chacha, bugi, tango. Daggan pa gyud kay tricks nga pang sirkus.
0: Ah, mga bay, bolis ako.
1: Oh, Mangkanor. Ano mo uli mangka? Wa ba kay binuhi nga talented?
0: Ay, bolin ako. Kaya ni Tex manggod ang akong kanding. Nga ang tabanog ko na sa akong manok nga nasangit sa lubi. Bisa ka sa akong karabaw. Mabalik niya itong lubi. Na, tinanong pa ba ito sa akong kabayo?
2: Iba-tiba ang saya. More! Sa natatanging all hits. Forever! Ready, set, more! My only radio!

0: Kaixo hasi!
1: Simban, kanor! Kembali dalam gue, malah itu juga. Ada-ada, gue suruh aku sopuk sini. Hai, selamat. Wajuk ke malah, nakabot pa juga sa oras.
2: Uy, magkanor!
3: Uy, magkanor! Grabe, sayo, magkanor!
4: Himala, wa malit! Wala, sayo, hali mo kanor,
3: oy! Sayo, hali mo, magkanor, oy!
2: Yahu, magkanor, oy! Wajuk ka na litron ba?
4: Nakachamba ka si magkanor!
0: Pinaw,
1: pa-burner na yan! Oh, siyempre! Ako na good day! Magkanor is my name, malit ba na ko? Magpalas ko ninyo!
2: Wala lagi malit, pero anong bali mo na yung t-shirt?
1: Panamay, baliktad mo na akong t-shirt. Ay, gituyo na ko ni. Kabalo mo, padulong ko nila sa opisina. Gimino ko. Kung wala ko ni bali akong t-shirt, wala ko kabot ni rin kay isaag ng tako. Unya, nalate ng tako. Kasabot mo. May nakalusot ko gamay na.
2: Ay naman kanor, palusot pag yun ka. Namaliktad yung ang t-shirt.
1: Matali na ko, director.
2: Ano sa mga kanor?
1: Sambok do kay kasimutan ako din sa simutan ilo ka na.

0: Oy, Damian. Dey, takamailing na magparaburo bakla, ah.
1: Pako man, tay. Actually nga ni, maduman ako sa basketball court, eh.
0: Yan, narugkaan. Astig.
2: Mama? Mama? Nailing mo tabi sa pom-poms ko?
3: Oh, Joey!

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagsindi sang kamara, "Sir, ang puspuro ang imo nahaboy. Ang kamara, ara pa sa imo kamot. Salamat!"
1: Wow! Puwerte!
2: What you waiting for?
3: Umagang nakakagana?
4: Wake up!
3: Dito sa All Hits Carrera!
4: Tara na!

0: abracadabra, sis bomba. Akong vibration ka ni Budong. Bakaw yung biglog ka.
1: Ay, salamat. Malipay yun akong ginikanan, nana. Utsa may tsursa kong mauyab mga kanur.
0: Taas dong. Taas ang buhok.
1: Gay, kalami. Ano mga kanur? Kanindot yun ang mga kanur.
0: Wapak ko mahumandoy. Taas ang tsag kuko. Taas mo tsag liog. Taas mo tsag dila. Taas mo tsag tiil.
1: Kung sana mo na yun. Ay! Ay!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ladies and gentlemen, palakpak sa ato ang contestant number 3, Veronica!
3: Oh, sige na, go girl! Imuhaning gabi eh, magdaog job ka, guwapa kay ka girl!
4: Hey, sabak!
3: Hoy, Mangkanur, nalagi ka diri?
4: Oh, siyempre, muna mong kandidata ka ng contestant number 3.
3: Oy, maun na, proud kay ko anak niya, magdaog job na siya, Ryan!
4: Say mo daw, oy, di na nakadaog yung mong kandidata tanawin siya, Rana. Gabakang lang agi, lagong kay tuhod. O niya, tanawang ilok. Pati naguma mo rin na mumuong sama ng panahon. Di na nakadaog ang ibo, kandidata. Tanawa itsura, huwapa na inusline. Biyaka ng ilong anak.
3: Sumang kamang kanor, oy, grabe mo ka makasaway, oy, mura ba ka gwapo?
2: Huwag ang hinaog sa ato ang mutya ng barangay. Contestant number 3, Veronica!
3: Yes! Don't get your girl! I'm very proud of you! Congratulations, ay! Oh, congratulations! Wapa kay Kai! Ikaw pinangutian! Oh, Mangkanor! Oh, tsumay masulti ni mo! Hilo mo naman kay Kadihan!
4: Daan pala, gijib ko! Maugay mo daw! Maugay na ibet na ko ka ng contestant number 3! Maugay na imong manok! Anak na sa mong silingan! Silingan man ang bata! Nagamay pa kayo na magdagandagan na dito sa mong barangay! Karon, kumpare na kung amahan na talintedyo kayo ng bata. Dila ng pamutya ng barangay. Mahimogin ang Miss Universe po. Kongrasi mo, girl. Idol kayo ka.

0: Oi, class, sabe to ko ano nga tuling nga pambansang supper?
1: Sir, ako sir! Kunto!
0: Hindi! May aras ang W sa punta!
1: Sir, kunto!
0: Hindi! May aray ni isang sungay!
1: Oh, pwede! Sir, demonyong kunto!
0: Bago! Pwede!
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dong, ay kalain dong ha. Kanang tanawa ng driver sa jeep dong o. Bura pong ikaw dong, driver po dong.
1: Ha? Nauna ako pag driver?
0: Ayaw lagi kasuko dayon. Kay paminaw mo na ako. Ikaw na dayon ang nagpadagan sa akong kinabuhi.
2: Ay! Ana!

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagbakas ng tsinelas, "Sir, pareho to'o ang imo na bakal."
1: Wow! Puwerte!

0: ay buntag dyan dong. Magpa-check up punta ko ni mo, dog.
1: Be, ato dong tanawon, be. Sa daw sakit ni mo?
0: Kuhan mag-o, dog. Kaling ako ang hotoy, dog pa. Muragwa naman niniundang ni.
1: Atuwa daw, check up on, be. Sige, ubo daw. Ubo pa. Sige, ubo pa dyan.
0: Ah! Unsa man ako sakit, dog?
1: Ubo.
0: Pandamay.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kapulya na ng Facebook. Sige nilang tagbasa ni mga OAK ng mga post. Wala na lang yung lagi post ka uihan. Walay forever. Ay, dako. Maura gini mo gawa silang mga post. Naiuban magsigig post ng mga pasakit. Kagibiyan sa uyab. Kagihat lang ang tanan. Ay, dako. Pagkasamok na lang yung daling Facebook. Wala naging mahimo ni mga tao. Sige, hugot. Basta lang ni mga tawhana. Mga bitter kayo. Move on. Ayaw mo sige kilaw og ang palaya. Muna'y kadaot ninyo. Kaya mo ka move on sa inyong mga first love. Kung gibiyahan na mo, pangitan na mong lain. Move on!
3: Oh! Believe you ko sa imong Mangkanor ba? Naka-move on na din ka atong Rubinga, nag-Japan? Atong imong first love nga patay kaya ka?
2: Kato si Rubi. Pag-iayo to bayan na to, dingo siya balikan na ko niya. Ipalargan ako sa Japan. Para mag-entertainer dito, idawat na ko ang tanan. Tanan kamingaw. Halayo ming duha, long distance relationship. Pagbalik na rin, nagbit-bit ng hapon ng kanahan. Pag-iayo to bayan na to. Huwag yun ay forever tinuod din ay nilang ipang post. Wag yun ay forever. Uy, kamo niya. Wag forever. Uy, kamo, agbay. Magbulag niya po mo. Wag forever.
4: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.